Kodi unyani na unyani ya. Kwa kama asemsei. Nyanko po anhe oswa mwako dabo ene nchen watema. Afena atike muba mechi yao dideo. Nyamia muwahwadia mweti miyako jomna wansanka hwe dideo. Obi ko jomwa ama. Wometi miyako sku asabe kwa wansami si dideo. Share. Sinyumni subyo mami.